kazan la pli yo ka sole baba e ka vabre nan ka go vlikiro ka go prodiro amale abeo wala ma jesu be e dan kale ye ekola eji bagon kale eji soke no kale ama ye se mulima bare ka ki se adibe afabare ka ma me adejero ire ka ma ma ye olowo yi se wi me je yi se wi Jean Baptiste ye po ye kutuma ye se yi se e se juo mon wi me ilore na yo e pi se na ko ya se an eti tota every tota ye bari san tota ama de kureka kogon kalo kureka na la pria do admi a ya ye la pria do admi ya o kabre mi do do le wa mi do do ya siya atia ya siya arenea ya siya asan o ya o oyere mi dodo o kawira doduro dere otike erena atike erena erebe bali san eke erena erebe bali o ye jesus bro eke erena adire kibrena

sila tu wọn bo mẹje jẹjẹ abigudi a o do diwe maye inu pa yo na zezu yo che bo wa sabe kla gu ngo awa kan awa pe wende awon gra gu gla gu e ka